Ka ngai whasmahali e ia ko Whiliwhili mai ke tau kau whaataha I he hoa tāne. Ko tō taha ni au text mai o mai ne fo ilikuesi. Ko Whiliwesi ko niko atuia ki a Yau Yau ka pehefo ki a kia cupcake ko ofa tuia pia mea kara. O tai fo I whasea ko e ni. Ka ngai whasmahali e ia ko Whiliwhili mai ke tau kau whaataha I he hoa tāne. Ko tō taha ni au text mai o mai ne fo ilikuesi. Ko Whiliwesi ko niko atuia ki a Yau Yau ka pehefo ki a kia cupcake ko ofa tuia pia mea kara. O tai fo I whasea ko e ni. Kia cupcake.